0: owe musosa buto mbune beni mbikira kabuo muamini koko ade buwa kasaba abantu ushiba watikai.
1: Tuwe nichi tuka heboyo mambro yo, itu mewa tutuweba musosa, tukandele hapihande makumi munani juu ya mia moe. Niwa mbwefektire yo ya mabia ikandibia ya mia moe, o musosa kandila liha makumi munani. Nao sikandisha bya nene kwa echo twabira taminya choko chikani trokeka na chitia ndo twabira ba headboard eswe ari we tukabirekera bana member bo shi tuti omwasi mu buyonwa kabyo mochanda chetu cho musosa obure mundu alete ngo kwanga troka abana betu aba bakule bakule ndeke nario twabirira hano hakagunza ako tukandye tukatwira maluma luma tukawa teacher echandrichi nario obure mundu akandi akaleta itu na muhandike nukufishe yewe nga kwa mawotiche chandrecho. Nero na bandre, haba nga nuwa mure ngyono, mba nga siba reba wa mambre wa msosa, na baba nga nala haba tuotikanya. Nero haba rehare, tukaba hai nimero, hei ilu wabia mwisho franga esho. Nero uka tumolu franga kumbe, iwe ireku ni nimero ya uyo msosa. Mutu wa minya omwana memba murebe, yuka bitu mwisho franga hayenu. Ni 0 nef set 40 40 7 7 7.
0: Oyo nubikira muhandichi owe musosa abuta mune binu kwa mana na bana abaha saba beru butawa na mukuna oko lupitari ulo karita se oko mana nevyo trobala biru mchiru cha muriolo na ninya owa bana ngabana bano sanani mkulubu kwa kwanza akubwa chikunene ichigozi chikendibia chinene mkwa mana nko abana nebanji abana bani abalo na basatu numbesa muma abaru butwa hapa mumbere na pomasika uko mana nebitu wakumakumu chiru cha mriolo na msasa yoyo achabandu wai muimue okubia bandu wa otikaye o muwirenga ono no lupitari olu karitase na mukuna omu chiru cha muna wire echi uchisi mchika sangera kwa chiru cha wiriwa sana na wakuirua neshongubi omumi wa wetempo wakuirua neshongubi mbaka sabera okusupra paruas era mutiri omukomine na bolengero mchiru cha muna wire kakule chinyamundu ogiste ii mwaka uwa okubinywa bino okomana nkona ni mumu okubakulu abisomo chabaera aka saba abakwirwa ne shungu binkoko nene wabye na maha okunyamuhanga okomana nko nyamuhanga anashi amale obane mulabamo na ba yiketere okuye busana yuwite etrureria eliwene kakule chinyamundu ogiste iyono.
2: Omula ye mkulu onga sunda erete kaho okuchiro cha bazane na wakwirwa na mayatima inge wanate tuangali vienga tuanga basula tuti kundi omabe handabe nji bazane wanga vieni wakwira na abana ababiriheria ababutibabo wakabia nga wakaba borobonya ebano vyabo bakanye abyo bwasubaye musumbangwa sikwabo kuti omulukali yatokosumbangwa somukwiro kuti omwana eyo buriheria tata wewe kuti koyo wewe echu changana mechi kacha kwa merera umumatu kwa kwa mira
3: tafuta kufanya kitu katika maisha ya wale watesi
0: nuste sivile eyo mubulampo bwo lampa iya maikuna ukomana nko abantu abaya panza panza abantu bakatabalia omundu muuma omusele eyebuta ho mukatatake matembe omuchimbaseke chekanzunza imba kuliro muhanda bakubunko bakaluwa chingula SRK bakali baya omundu nganemo nga ninaye ukomana nko imba wire nko kunene omundu nga onono bakamutabalaya obyasanga bine bi abantu bamaluba shapanza panza amaziko obyasanga bine bi ukomana na Jean Baptiste mukulu osusif civile eye bulampo obo bulampa iyo paluku musai Jean Baptiste ii mwaka kanaate na batu lungo koko nene abikala ninga mbibai kandanga ii basi chemito ndekiri usisi wabaka hahuka chitia chitia uko mana nko obukoni obo ya boliwa virhika kovero vino ritangira okuchinda abandu bangana hika umochika cherihua abu usi uko mana nko obukoni ii wabiriko umo vya sovi utrolemo uko mana nko mwaka suwira kusibu chakoreka umo vya songa vini umuchiru cha muriolo umochimbaseke chikanzunza umukariteke kongwe asika abandu bakaya lushaya umuveri umundu watu siya na umusele vuta umukatake matembe o morikere te unga songo nivakari biya bachi ngane na ye.

0: Mwana tagire ngo,
1: ono ni mukwarambia na matari vya ngavya kasomera tu abana nga kosa kwesa nga ta kosa kwesa binyambumba binyambumba yake na
0: kalo agahonda ke
1: atinga binyambumba kala kama uta kosa
0: Hey, hey, ono ni wenyise bando
2: aritsatsare mubaswa namata pi namata shimo yo
0: kyo bolobolo
2: ane matembe
1: koyo aritso
2: makakure kasa kasa bayero Jerome ane katrolo hawo mana mwale wa yana munyitungira petse kulubeyi namukubulwa nabyambwera
1: nanomaro
2: omukekera akabwate ababira
1: atiki
2: ababira
1: ekinywa babira
2: omubira
1: kandi ni amuntu
2: nario abali anyi kondrao mungasukera mungasamarira nabo ndi lero hena ndibwa ndi mukora mbia yawe hekeu kote ise bando ya hekeu na engeita heko yu injuwe ababi omubira kwine namutye ni arekwe heko mahiu wena ta nario munganet e kwenene mwashia miat na riabanya abali anyeheka yao ni nyajefu na nyavuyo na nzonda premium

0: bana masudi bachananda hao manakarafuri abo bari nyika yawo umubira ona malenge hama byabakali babera na bandu mebasa satu
1: ise bandu amasi mubira takana yako kwata
2: kinywacho uyu amashika kundu konde omasi watu lakalaba umwololo tukashingania manyangwa nasho nziri sikarusha lokwa metwe yabandu nirwe ko bambo shambo area mabani kabiso somale kubetwa mwale walebe kutse mwala walebe kutse mukarebe shambo pamalangera iba nemuje ka akai kumbala ugo jikumine retrimane ryo mulunye bwani mibuge menje menje nero mbo byamenda bitikwi apa mwika kubirim nena bandi bagasabuka bwambo ari kubabira nero ibiri mwabe kabya yabindu limikanya ebene nibikaye byobukariye mbo ari kubakari nero mukanya enya abendoka ari tuka mubirim ibiri mwebyo byamashabya enya aleko
1: Babira.
2: Babira. Mm. Baka ndikundulia mama yebia bakari.
0: Bakari, bakari.
2: Bakari.
0: Ni mambo wama nyibuchia. Omuye ni ya mbuko. Koma hikuwe. Mkwa vimukoni. Mkoni yoyo ini yaliku ibirimu. Nereo vama sungini ya siatatima na kutibu. Atiyo. Nari una shiba kabwana ambo nari wamata shi nemchikwe keta inje namahikano ngalwe burenja iba iba ambuchiri muhe bahari mukoni chamara kena chitaha ara ryonga ye murema mwamu kabuge ngoma inama bihuri mundu ye murema ryonga ye murema bakabe nyetu mambunga yita yo mundu chama nicho shelwa kumukoni ya atashia nyenge katulera Engo koya bereka hasab ibu wengko mai cintan suka luhaye.
2: Emorem. Kamu munggu muhalia.
0: Nario. Ebiri. Dia main. Kamu kay.
2: Bibir.
0: Bibir. Nario. Dina apa lu mena bapa beri apa bibir? Kau mai view kasih mana bapa naba kay. Esa bapa ya.
2: Bakayahi koko mundu bakayahi koko mundu kwezi
0: nari munu me yuka hamba nari bia mutu tia munu menia vera mutunda meri echiri mucho munu nari echa ngaleka bata bia wabirani
2: apama teika hanoko omo moshonganusha basha kolo ono yu nyuse bandu
1: ni mkora mbia wako
0: rechisa chisa
2: Simule na mieti basha kolo. Rero na mwete kulo mwete njomu. Rero na yu. Omo lulengolo. Sina tu omuase munga. Omuke keru yu kaluwa hikuwe. Alinga ya anganeni ya kwando mwantara mwanga. Chanzaba.
0: Yehe kalu chevirimu.
2: Angana lu mangini.
1: Chevirimu.
2: Simule na mieti. Wana ukirire.
0: Ndiyatuko mwetatora na mieti.
2: Nyalume wena yenoka nyoka langira hali wakamuhola mu marte hamba erukandena mabe chingula kane mbakwe ko ndeke
0: amaka hamba
2: akalini kala nande choko herero ekabre kranam muke kulugwa ni mama wage ne kwani mama byala waita asa ho de keroko ebi kabuwa wa omushonganusha basha kulu ne noka ukabwa cha chine shabere kraba ndi basha kulu mwanali echa laba shabwe chendero ko munyo bure cha chino ekiru ko butuku cha chino naho Omukekera bababira.
0: Bababira. Nario ngata irako kagano.
2: Aha.
0: Habia omumbesa marandara amahikahara. Nario amabia kaluayo ama togera kwiritondi. Ama shia togera kwa renda. Nario matuke shonde vetro. Haba rea aika honu tambe kuita tawuni na muse marire. Nario obutu kubwa ibuwa luma ibuwa pari. Nario niya sama rati ndata narini ya yuhuria na maseka. Ama kandi bwana awe sya paria kagenda embulene na mumu wako kandi ni asama rendatre kandi ni enya yuhuria na masek ama bya ikoma bunje nje wa baba we kwata iwa very ut embulika ku wirako kandi okasuka yuhuria na masek ata ndrindi yang yenya muhanga mutyambwali endatre lubule yuhuria kanyamba kwa akanyira kwa kamera kahambe foto ya Nerise uwa mayuri. Hali haka katu. Nandia anali ya pia apika kamera. Na ina sama randa kenetri. Ngaluna ngabananye sungi nina inyinuwen. Nerio. Ise uwa masanga. Mwa osuwe katia hii. Mwanzu. Ubutu kune kamera. Nerio. kwenye nene kamera kundeka kamera mundwe buka na mero mundwe ibo mama hola mo kamera vanashi ambuka kaka hambesho fond lakini aka kamera wabuka wote buka mumera na rini ya samarera
2: bas iyo
0: omukira koche uma
2: omukekero twama twama jotrao kandi tube mitu tsaye no majisuka kandi yamabirukira no mubusu
0: aki bo mubindo
2: tsatsangwa tuba kamaru kambalisha tsatsangwa Naba suji wakambali mibindo. Tani, umusha kolo, mwasubiri ya mwale wa yondake. Na mwale, kunde, omwale iwetu kiribu, iwetu kere, kanilia tatawata. Semunga tuongira kubitondi, buwamasha sara na kamera. Yonu nipu wako nibirimu, babi nipabira.
0: Mm-hmm. Eche, esa mbuleka wa, buwa luma, abu nipabira.
2: Bake nipabira. Tuwedu, echendo, eche risu echa, Echo bandu baka kukubalera. Na kiejo umusha kulat ne kamera. Neri abika wat ne kamera.
0: Umusha kayo wat ne kamera.
2: At ne kamera. Neri aka wat kamera ni wam riere eriama ne remer. Kangana ko bakatino olubanza lune mosireji. Ubutu kuto olubanza lune mas. Nubutu kobo bo bukana shelwa mwe embula. Eje kande mera ulututwe
0: ibya byondo
2: ubutu gobo wabukana shasiramu ubupu alio obukande mera abantu neryo omwana wobukali yanalangira kamera abana bubukali abo
0: bakalangira bene
2: bakalangira bole tekyo ndiko iko atino ababira batoleko neryo umusha kolonaye Echebuye chakola, abina kanate kembita na mwale wewe. Neru njibwe bulanya, baso hae.
0: Ati ndatisi ni mundu.
2: Ndatisi ni mundu. Akahola omu hanji katonda, omu ame, wadwara. Wanajitunga na mkwara nje, nise vandu kwa nabandu.
0: Kate
2: ngiri hivusiri, anima virare mweria. Bwana ini aneko, abamo tsekulu waba nyi, na wakarabushi, na waposhi terebushi. Aba bahoro nababafindisha
0: nababikira
2: nabashe koko lo bashege ne bashehe nabashilamu
0: Ni basi
2: Omo kalangra mo chelalo na bamba nyo imarte bamba nyaho nomke kulaneho bakamola mbunye shiri kama entra kwandeke hate mo abya chero cheoma okumuyi kwa mabya mumbesa abe ni mumbeso ine mumbeso ine mo kalangra mo mubuye kundu mo buya bwewe anasera wana mwana wo bulwana akia yo traso becha suta zukiye eriye buya ganna nje wangana hongoker owo ndengo wond tem Ombesoyo mwabuga erondo olabalwa na muretsamba eritsambulabo abaneta burawe tibayirebera omochime byatsenduka uri simololo tiyirebera omulukundi nabakandirebera mumwirinyo nero omabeho mwe hali eria nashengulu itwala mugendi inibirimu nibikirimu cyamaye cyamahindula mukaluana kabuyaboya bangata ya mongokera kona ya veren
0: Chama pale kokoti. Echiri mumu chena lwelo kula. Chama shika loko vitu govia. Ya yesu, echa pere hendu kakanyuti.
2: Kalikuku. Tani, echiri mchema chamba chamba chamba. Anganya nza kochi. Mungi munebure chikandi ya sijembete. Pandale katula uko maru, mungi katula ukitra uko mle haji. Kukoba munebure ngokoba lwa nabanamo ibobote yeji. Chama shira kone, esapwe. Erengange yemukunga yebitungi chamira kwa nakaruvan chabere chasere chaswa omwana obukaliba omulume omulwa nayo oyo amanyihika nakemo bwa mumpe machete cheo machage
0: cheo meko
2: abakoba bati neryo omwana obukaliba nyangirira kirimu sebadashana mukani kayipara omwa bochatiba omulume yon heruwewe yoy kanene nabalwa nabo bonde gwikirimba nabo shakimara rero kanene amabana bonde banikire
0: ingeri
2: chanarja seka obono menu nyali inhoro nyisanye sanje ranaje dobuno mba ameno cheo dichaki de shonyala byala shonyala serekwe madoa madoa matundi matundi obunyomera temi bami go chikirwa mbo akahero kaji ningalune ne mukaliwa samcho byase na kenene shombene nerio babara bakahongoka neri omwana ubukaliyo yo beba kamuhula mubira nemo bambo swende nduwene ukaenda no umubiri umulemberi yo mukana we mukanda na swanga no munzira mu sanisi akandienda na nikirimu baberi niko kwana watu mekwana waka satu nerio bamagenda bamaenda bamaenda olwendo lutitwika Wama yikukumuyi kwena nini akire bukobye ibirimu
0: kuri bikanga basa
2: ibikanga baseni birimu neri kumuyoyo eko nyo mukekoro babere babihika neryo bamikiro kirimu chama mu chama chabihika mu muyi kitina maletra omuseka mu kwena ne wamubwena
0: amureta
2: ambuyonde mbuyubira erinari eryo namabe kasa ayo bonde we bikashyo kibira bira bira shire bira shire bira shire
0: Nani kuni atsem?
2: Ni atsem. Nerio bakaba bakaba dikeriaho nerukumu yuko nyo mukekuru. Omukekuru abiri iteri ati ah. Omwana ubukali uyu. Kwenene kwana mabirogota ati. Kuno se kwa mahwera ba se kwa mahwera mwana bana babandu. Ebe kana be kayenda ba aba no ubukali bigenda biyini yini. Bakali kako nari akiro chobo here. Ebaka ibikali abu kawe tumune kwenda ndichuri chishukuku yetu chiro chinene
0: uri mwedeni
2: imwedeni nayo ambao ndambo bo
0: umwindo
2: wabusura sibisha ola mborome usura ne pibuka na ukona nikubadile
0: mara kende kukamuka juwa ya nemwe wa betura ni matra
2: lobon
1: eh sur
2: busur
0: na tunga wabona yana holu tram
2: neri mwana ubukali akabina ni aho birumya namabe kahengereyo yo bika ko lemibiri yabi neryo kabe kahenga byagenda bikana dalu munna nyumu umumuyiba natandanga ngabendu
1: ngabantu
2: ngabantu bikabye bikeke yaso eri abya rehonga neryo olukande lukane luko bumushirumu wewe neryo balangira metika yiterenje kayiterenje kayiterenje umuntu ubukarina natungerere akindigiro byagiye ndabyo bikaya hera remedia yihera neryo umuntu ubukari amabondera umunyumba amabya mubunga na hikamoji nomuke kolo neri oyiwashamo oyiwa mukokaya komora tino eri bya libi bikandi abiera mudya bya mutsera nashi bagira banzi ko mutsera aho kashya bya mboka mwana ubukaje ka kasaberetere
0: ya uwe kamboka
2: kamboka ehe umubegere ne batrami simba natubwira mugatuka yahayi ana kimboka bana mapke mbaka neri muke kulwo mobadata omwana wabe nyuju erinda bi bama bikoje kakiri bambo ambere katomo edufwa we bakayaholo bakaholo bakayagesa kwa kabrati ati ati mwana wabukali achitwanga nasha kola hano uhuke uberaje eberemberembe abenenu erirengane emadaga ngatsano ngikumi
0: obusar
2: obusar neryo ukandilwa heka ndeke emuwongo neri bekandi abyabhenga neri ena kunakura katambi neri ne mulu walabe chaso mchichirala na mwali wenyu emuna mugenda nasimandela bamunzera nguma okandela bamunzera yao ukanuri kande kayera na mwali wenyu kandela bamunzera aye tungane nenene aye ayikeka yuluba aweko munyu munzera neri Omuke kuluni hoki ni hangire nango kolome yiwe. Na tuna uronde raye na yiyo. Yo mbagarande ke. Eyo bolo. Bekosa. Kande katwa la bekosa yiyo. Na uwa namo tepita kusebio. Engo kolome yiyo. Ningo kolome yibirimu. Yiyo yikasunga numuyoyo. Umano ubukari. Amu wiri hanori omuke kulu. Na mwale wabo. Vama agenda. Wakabaka agenda. Obuka. Mubeire kala vamo. Mwantara baseramu. Numu heru cyo ubuka ubugali bakala bomukande kayera aka makotokoto ehe engo kolomene mo yenamo tola kwishi ya mabugo erole engano nebekusa isheria hika ekawa neri ikalwa sha kwa ya makoko bika iti birarenga kwa ikaburi biri mwiri ama begenda birarenga birama madrenga bikalubya lyo bya bya be katebita bikashika amalabahayi neri ngokolome okanganyeta ama begenda ati ebe ndebeka kwa menzire ikomire bikama bika ikukumule mberi yumule mberi bikasubula na namalaba makayera kake kechisuti bene ebya byangu byangu akabi byabere wira amaduta kwa be ebisarasara bi kwa hese bene mu kanene bende nabi bitibekata shase bikata ser kanye deshito hombagar ane neri ko okona niko okuzumulari hanji katonda amashi yau kanyimba kamuke kulu no busare wa magwa mona ni mo beshabeu ayi gusumuka nyumba amabi gusumuka nyumba komuke kulu ibiri muno bekashe ikabet ama ola hanohai a hanu sete kamondo ama bingera muno biri mubetia no muke kulati a chete ngera muno eh neri ibiri mubetia muno mwane nerio
0: ejendi buhanga yuko ba
2: muno nerimo ke kulo batre no mure ke ngata request ngati ribenga nganabi ni aberengera no mwe muno iniriwe muno mangane munabe ebende besenge nerio mukandi amuka ngandi anga ngakwe sebende besenge nenyiwe imune mu yukolushi kusangwa muti mukwire na mukwire meru mukandi amamusonga mukalumo mukahana neri amuke kulomarundi ya kinyonzo chetulu mwendi kulushi mwendi amagetse mukandi amukala ta magetse neri na nyene mumu nyene murunge mukandi namabi mukalia namya namimute kania neri makolumu biri wenyu biri muni biri bikime ya kinyonzo bikayukolushi kabi kukolushi byata ya kinyonzo bikeruka nacho bitu bikaso ndiri ke echaswa omakinyonzo semukiri ni ritondi
1: so no
2: kandi bishese bugolushi no mukekulu ama besabula omumbesa ama bute uenduka uyikase utebite neruka ndiye wabihika engo kolome yewenyu yabeka nenda mbe iyo bwenena kanye ni birimu neryo ama luni agenda luba nerihike kawabo ama bihike kawabo nengo kolome yabika yite ama bihike neribano omuke kuluna ye inyabirite kanye naye che andube umushiko ate omu amabiri kribi matimo moloke mwa mutaya na metsema nga omunete tukiriru ukolush eno iyo mukabya mukarondia se yono neri egwi nyabiri omona nyo mu mushiko yomwa shonzuki ni birundi neri anazinye nyine bedu byobyobwo omona nyo umu mushikoyo nabiri mubita he
0: ya namulaka
2: ya namudakera
0: kala bet
2: tani ibirimu yemashimo muga kuli byamuwania ukatosongera omuntu wetu yo birawe twa tukamfala boko okuri ko twa yamukaya nabi bekali byaberekera nabi twa mabe musunga mwake muke namone nyubu ibirimu byoshimwase obo nibusura nashi babira bakabya abusura bose bali abo Roma abusura wetu tukali abo munabwire rari yola be yukandi tuha munabwire masonga songani bya mahikao emabya bihika neri bya biri treka ni mushiko nga wono yo ndiambi ya marahate wangaika mu mundu ehe beri ni kwa tukaya senya kwendi tumolero munene na kwendi bose umushiko ko ni ushiko biri timbande ke akashasha bala kujya wote menge manje bas neri byama kwana ndiko na wata ikabite byama senya ndeke byama ere rungari ari ndiye mabya neri kubya byendu mushiko bikati mbya timbyo neri bya shawo mushiko oko mwa rungari omolero neri mushiko ama omolero malwa ni mushiko ama kama kana neri munyi birundi abira mwana erenga megogo meti bichi neri kirundi yanalu neri kirimu cha wachete neri ririso umuti ya nari anumonadwe chishichi echiri mcha ojiti achiri kuhari momongo tinololu sanda mwana lwa riwet hee kanuka kumuru hee vya maabia vya vya vya hee kwa nane oporu mwama buwa na chibia mshu ndi mwiti ah finally rikuika tukatwa lia okoma no kabuka ko ukanyenyeta koma usha
0: as beta a
2: yamasha sabe ekiri mwiki ari nga chabere tutse batomato ari kiri redu twashali ukanyitwa mikoko okobusura bwaju nero tukane tukera obukanga boma tukane tukatwa komolero kweveka tukane tukwe hikukweki itwe gikuno muliko nayo ne mudutwa lia no boroma obutsura nabo botwiri aho nari ko bika bati ehe sipama nayo kwa bwa chakola obukanga bumwiso obwendulia tukandia tukatwacha tukatomekero erero ngali omulero mukwerende no tukandia tukatwe chiko mudoka ndia yasombe ne tule tikache esireria no ndi ne tule nayo tuna musuba tukagenda babere ba hikokocha echatreba abo chidikatwe chika ne bane mudubachi kuno mwirunga tsenga cha bikilo mwirunga ali omulero nari bedwe chibwa yashya humbere humbere omulero che nari cha hero okoma kala konde chama cha bihichirim nari ko mende bibya cha beti obolo obotsora wetu
0: wama
2: wama atwa nari yo echa likirechecho omwana obukali oyitwa oyiwarunda yo mubuya mwaya bandana inikirim mwaherukiro mubirim ne obotsora omuli obotsora naye nyakashale bawokobotsora ababira banowira
0: kusangwa neri nari bambobotsora nepambo ara muri eretsura
2: erenje
0: nari bambo bahola mobotsora ambo eretsura
1: natsuran
2: eretsuran
0: nari batsuran umuwani atahe okomo kekero yo abahulikirire banalangire bani muyihulia na maseka batre kubatamya isebandu na wakabisa ye ebi mungano yugo haji
2: niyo mamusase ndiyo kwa na chakoyo
0: unashina kare mpiri yuri ane hali wa mongondo na kata heru kane hali ya
2: mchukula kabiri iti njomutu
0: na nani na mamusenyere na janu wiri yu hari yashikufi abya na basenyere basenyere nabo banubira nina matagira mukena ba aba obe kanisa yeku ya yemubana nabe chepese nabe
2: ruese
0: nabe mangu
2: nabanyachitsumbero
0: eh mama ruese kuranguwe niwe
2: koko wero kuri ngote ya
0: ndenere kardina
1: washinja mukara
2: na kamera leng
1: mukara tomwatse mwatse babira kinywa dibumbira bila nero ana bya aburwashuna bakanakereka babirabo yo rwashuna nabandi bane abobende biharo abaga kulu bakanakereka kwenene babira ngo kuno muvuga babivuga kwa mundu abutabu eni akani nyamasha siriba no ndo mukuru nayo ayo imyaka nahirekwa na babirabo balu batsebete baya yosana masongetse no mabende banjira no mabende behuka no mabende behango ndiri wambu omubira kwananane amoti uwecha bashunga munikani bala kali abantu nibambu mukana shunga omwasi ibambeno onyu enyama yo mundu yabara yite ikara kana rekele kiremu ne wire ababiri batashare bwa habiri asabe kwara habiri asararo na shombe bababiri tashimuri abiria na shonda shabrias nersiare shabara ro murira butsura meri amatsura raro abiria kawara mu busiri akaluba yahola acho tchabu chale kira kwana nako ababili ba na rabe mu rume mu mini musiri nyaka nyaka wola shangulube ndi shangulube sho sere mu uta manene tukaro ndi kububalia bwabo kwana ne mu nabwi ro mundumu yamabe wola shangulube ni mu masarakaria Nare nei kokondi muini awola ende nguluve nei kokondi ni yakona byana ni awola na sende nare mu awola nguluve nene aba bula kwa kasi venga ari sivenga shamar mutandala shamar mutandala asho nguluve bangiri sisi kuri ya kutamba leti ari rikerero erikerero ero ari ba asala na kuri sio buta mu asala aba ne kamuke kulumu matsai ari kuma kumisi kunyo si wole wa minyeri sizisha wole ya kitrolo ekitere eke bitsungu aberwe bikisungu kwaona obulana aberwe sho ahina ni aherwe kahe atye amunarwe kicho komutwa lukende loha ati nakwana nyama ola abitsungu na itsungu na herwe kahe eliongo liongo ananda wala abe usahe akau ewe shum ishele shi ya kwa mera kariongo liongo wako akaje ungu mayamata ya kwa kandi shi shi mukwa kaini shi usakan mweshe kulia esho nyungulube shushi shoko vikerero kwa batori hivutri mbuyeshi
0: nere kundini mubira akandri ya
1: nere shungulube shabire shi ikewe vike hivutri mbueno shabire buga meru awa babira Babo lao, babo abiraboga, amiru, nawe kwara kundi chibirimu mnyumunene, na wande maher, na wande webriko kuti shongetesha maher, na wanduwa na haba mayoko aneneko, ema ngul, yuruwa sunamosa, yuka nasa lachereka, ababira.
2: Kasi, ewa mwwe kwa nene, hamalu abane kama lumewa, ati umudi wabi, kwa ningesha lire ngulubi.
1: Ni mudi wabi.
2: Tulabani tubahi kuma walia wae. Tubahi nirena akatete ya kawa. Hei, chisengichechu wakandia waka pangamwe. Sanendewa nebando ere. Ububalia. Mkwara ndia nao tekubo. Tunga nao tekubo. Nawa ndiba shakuluba nao tukububalia. Kumachi Franza wakawa ndia mwa mdenu ambu nbama nyambu wa anthropophagi. Nyambu anthropophagi. Riyari rio. Nyambu enyama yomungu. Nyambu ameruma nene nene. Akabi byo mu mundu nero mundu yo inyama bilwa lubukoni obo ni bukoni nero omubira bakampa shambo mundu nero omoba abak ababira abo amabiri okombwa shale shalama bwana yo abiri okombwa akande lama akandire ko nyama yimba akande lama oba liyo maya baneka haye ubu bali abumbere wa maya baneka ewo hanje katonda omwana Rungwe endateria ngola
1: omamiolo
2: omamiolo mweria
0: okovetwa
2: okosenje kwa labaro no wachita samba watashalwa na endateria yo hale noko cheranzo rukani boy molek yama bani kububa lya bumbere ububa lya bakabere wa mayabaneka yoyo omuduma ba mwa mwa banena ni eshongolobe ni eshongolobe sho nasho sinemu bubali aheke heke aba menyamnya bakaitira bad eh ya nahike heke hiyo wamwa bakatongera mundo alinguyu abereka hekwa na mahonga amabe ikasoko yakabya kali yako ni wambakabwa ngamishibiri mishisatu sikabwa mishini hekana wetika yokuya lola kandu wako komo motema wo mundu nero mundu eni alam nero nabando seba byusana netsura nebusure ukatsura kabinet Baka matama, amata laba na luchimba, mbune singu te luchimba. Nekuwa bauteka shimoka bakampu. Shoo, pane mutayiria. Oyumu uwe wabahe. Wabakai. Wabadira. Wabakanibali. He, nerio. Nondi mune shabere kirata. Ah, nenyo kovituwa vya mahikwe. Naba ndibati nyo kovituwa vya masereke. Kapa nubabere papo lume. Wabakanibale. Wabadira.
0: Ngumba kwa watika ya bakari.
2: Abana baba kiri.
0: Baba kiri. Bakaji hampe nyama nari bakera
2: ya kera. Bahamberer.
0: Nari na bakari ba huku.
2: Na baba kande bana ububali. Na baba kande bana ububali ya. Ububali ya wama maya banika eche lamero eche nene.
0: Ngata shi hirako kake kera.
2: Hirako hoto teko.
0: Habia musi ya kulumu uuma. Ini anawati mwara wewe. Nari mwara uwa matrahibu. Ama vya vitrahibu wa. Nari umusi ya kulumu uuma. Nari mwara wawe, mansurine, shachiri mwara wawe ya mawe jira muwe. Nari ya mamu haeka, ama mtu wala machendache huu, kaya mubisaji.
2: Akambala.
0: Nari ya omunu mini atikuwa mpino wakambalu murumbu. Wakambalu murumbu.
2: Ni wa musibi.
0: Nari ya omukali ya mayahora zaeji. Ama vya, nari ya mwira uwa muwambu. Shambu yu mukali wa wabara hola ukoli chirero watu. Ah, njanabwa netipa muhaeke. Ndi oje wa mtu wala yuke yiko na chirero na hibu ngaji. Na ngaji kalo kwa chirero kwa hona ya nama vya nganda samarara kwa bakare ya. Nari isi umuka liyama ama trandopu nunga wako uira mtu. Mantu njena maheka chiriru echi. Nama netinga ya mubisa mpeno wana mwishia luambo. Ndibu wa mureta. Nari chiriru chabarachia hoa. Nari avalu mibikara. Ambubu wa tukata suhulu vanzulu lotutse. Ntaye suka vana siompene. Eseka esu yo kita siyeta hiyako uonde. Na yama watu inje munanze nyumbe yu. Vambio uonde. Ayoka suba machetwe chiyo wa mahala. Nari ya hoa. Oho luchinyo chiriru waka wambu. Omukali ya mahala. Sungali wa mahala. Iwe mwari huu, nari iwa subo mochi tuche sungari wa uwe.
2: Hey, sule na mwati. Mwake kara tuwa mangari rao. Iwa ambo, umatisha wali katika ndi ndi washinja. Wangali angirachu mkwara ambika wati washinja. Na ya amangari mwake kara wa ndaya.
0: Nari mwake kitoro yu, mwa ngatu mirawo, oche huungu, anihao izine, emadiwe, na Kristina. Na chinyose lwanzo, na tsalianiha yilambola, na sochi varochi, na baruku varochi, na mwami yu makashi.
2: Aha.
0: Uwe madi.
2: Na masamba, akawa nikumajitua chedu uwe muhali.
0: Naba muhimwale. Na wapu, arenga suru.
2: Naba muhimwale, naba banyanyi banyanyi, chumu
0: inyumuri.
2: Na Elizabeth, inyanyumwa loo, oma na mkili wapu.
1: Washinja kama mwati mwata wapa kulao yu chinyo. Omula mwa wapa bila mwasa mwalu niasa. Omuku ayoka alu ni hajira wapa bila vushi. Kwa mwabi kanyana ya kalu niasa vitako. Mwaya mwapa bili wabili kwa koba alu mwaka ya mwatena wabili ya wabili ni wabili kakishi mbinga. Paka uliba mbinga. Nari shabili mungu utuhia, shabili mungu utuhia. Nari wa. Abri sih kau siapa rasa kan dia buat macam tuh ye, kena nak makan hari raya, kena ni buat macam kan dia buat macam kamu. Nario, amu hari resumping guys, amu sih ayo usi buat manggolu. Nario, jika
0: berkeri
1: dia macam mau buat. Nario, siapa sungki kasih, nayo si alolah ya sini. Nario kau resumping guys yang mana wira, hari dia buat macam ikan yang mula nario. Ayo kan aset sebetulnya. Mwamba wala mwa Yesu, owo kwenye ni mulami. Kautu, mwili nali ya Yesu, si umbinga sikenda, sikalusi ati utanasyo, esi asaka kanisha ya Yusu mulusi.
0: Nirumu... Ayiko mbo Yesu, ayiko mbo mulami ya.
1: Utia. Nirio, omukanya, mwamba wikanya kwa naneko, ebisi mwamba wikambola, ambituwa chamu kulu, akachelo lako, akalo...
0: Akachelo lota.
1: Umuasi, awa munemu uwa munewile. Esiombinga mwamesonga, abandu bakaleta malwa, abandu bakaleta. Waka hungana yandu ya abandu, abu shisho ni mbinga. Waka ulemu vabira, karetu rakabena. Iwi ya abandu baka kenzengwa, awamu katike shontira shioshi, abu shavo, mana vabira. Imwe ya kweneneko, abandu, awu nini anawa, sunga kano, anawa irako kano, na hundi atukume nyeri ya irako, walura na marema, abu shavo ni vabira. Nerio kinywa babira tekabye teriwa eribilika omukati komwatsi wabayira eribilika kintu ekinalwa kintu kena wachi tabula nazo eribilika omoyesho
2: washinja Thomas boko mukekera uho homolero wakabatrino omushakolo ama yepura mwale wewe yo mu bunyumba omushakolo Esendengendo, okongendongo maabi nena shingene hake. Nesendengendo, ishe shingene. Mwaka shinganate. Bino maya libya mkwe wewe, inyabili india mwale, kukota vienzi.
0: Yandu.
2: Yobo tambahala. Ama shingwate. Ama shingwa konde, iwene wene yu anangerera mkwe. Ama mwile kwenye shombene, irikumi. Ama mtu wala. Ama ewe mberesha Yesu mwache sabero ama iwa ati. Eee, namo wati. Oyo.
1: Aba hereri.
2: Aba hereri, bama himu irakwe vyala. Ama mtu waleri, abe letama wati, omwache oyo, ama berera nyambu. Ewe kabe satuwebio, konde. Yebe kala po mubu hiruchi, embene yu mutrahio. Aba leta, na aba hereri. Omwache ni kaniri, kapia miyave satu, ibi bujiriri. Nerio, enibwa. Haberabi habi obuhanya. Obuhanyi wayaba nekaho.
1: Chitroga.
2: Chitroga. Kechama sha chitroga chinjikundu. Konde. Omubu yira. Omubu hori omundu. Olu holo. Lukali rumubi ushi. Ebende. Wanganene na chisaji sari ya awo. Rekato mocha anyu kwenye vingasha ulerende. keni olu obu kulebo mabi yilua obu mwana.
1: Olia.
2: Eba, echa uju si chiku ambu. Alu ni mundu molo, nerio, ni ambu, omu, eribi hori omundu wa maisha wa omundu wa kari rumubu, olu holo omu ira, ashikirie lukundu, lukari rukundu, necheto wachin jikundu.
0: Muna hika yiri cha anda chika wachet, echi mbolu embu, chit olu holo ni kakambio eyo, lukai ko yunene ire, lukai kano yugundire. Olu olu ni kakambio yo. Kwishi baba
1: baba walo
2: baba ni banalengire banalengire
1: olu walo namuna
2: na lwangabere lwa byalutia bandu bangikeri wat ehe bandu bakimba bakadara mfwa matrengwa sibali wa munamati ngoku zalebya matrengwa ko mutubo shifwa matrengwa ne bamba batwo yere tutre ne ryo bega bolo ebasungana bigende ruwako atreno umubira yo tukakana yako na ronal holu ne mushabani kakande ne ni mubira konde ololo lukali abantu namubira kali mundu yani yolo yolo hol nerio thomas ba tulio omachanda tulio ehe mushonganisha bashakol moke mwana mushalaba ne hende yatse he omahe guma konde kero kyo mamunga balama nyeta ana imi muso nyeta ngata ye mangin kutse mangena nayo kaba kuma iri Wosara wonde munu njemu ngagenda.
0: Tingata
2: yarere baliya
0: nga bakaso saba.
2: Eh. Aringa koko ko demile mana bere na wasatu na wan demile. Demile demile 3 demile 4.
1: Mwalendende
2: na mahike mangena. Nane ko mangena kapanga yabo pitwe bap na mapanga yabo na bere na lwai na yoho kapita dikapita. Ende ngasa afsana no mwati ono. Adibu karonda ya okona mangina kuno ya huere kupia vya ndiambu yo masamba rio tukaye masamba
0: vya vresamba
2: motu agenda lugendo mukae na nolo ndi mwendo musiringa nzuri yiri abake kulu abasha kulu yake sirena kakwembe kao makakambala omombindi ama veri nene mkubie kubio shaye somene kande mumire babondiri
0: Emekangati
2: ya bakeku.
1: Omukongotia.
2: Emasamba. Evo bakalu bakania ni baminyereri. Mukalu evo tembo. Muka ikibeni. Chanza bambu baka mukamu iko homangango. Mambu baka ba. Nerimu baka kula baya. Ulo kwa otere. Nerimu muka indani kwa tutuko wakapita. Nerimu mabi hikeno. Nerimu omache oka sera uchene mwanamulere. Kwenene, echitanda, wama lishochi hinga cha mungu.
0: Suri wehika watra.
1: Ya,
2: kwenye. Wala, utendi ansa, ehyo muna wala kuhuli.
0: Narimu wanari.
2: Aje, wanganari kubia bibi aje. Uti nama namulero.
1: Obutura.
2: Obutura, sebutura.
1: Wali ya kubutura.
2: Obutura babeni. Mwona shishira, naverina bishira ito.
1: Nahati.
2: Iba kwa, wata, ewa usubule. Nerio, baka kwa mani somundu yo hake, wanakanja, iba ibendebe harobi, nerio omata hikaha no kuchichiraga. Madibu eno ikaho lomo masamba. Mwachisu chimo hale. Madibu tukawe endangu kumushi tuwana mukondwa. Itwesi tulebandube vecha kakala veye ewele. Tukawe endangu mushitu.
0: Tukawe mundi nashe me.
2: Eee, batu wamayu nanjiri washa mnyane ukaho lomo indi ambolo. Olongo, pero lunyeria. Peni umu mangena mwa. Hanabu kane indi ambu ya ebol. Nerio, tuwa masubula. Numukapito yu anyetuala. Kwa chiko homu iu, mtuwa luwayo, jine lushi, pia mulo makiki. Tuwama suku lushi, muna bulanga kwa suku lushi ulo saya.
0: Ni abere chikalo. Kundene makiki.
2: Chiko homu iu, tuwanjo kwa mwenze nze tuwama luwayo. Sikaibia nganzuli. Neriku kata hivu kata, esho saa, tuli anda kusanti, ame ya saa senga, tukwa luwa haji. Vane, aba bila, vane, aba antropofaje bane nokushina mino bane muri abantu se bahwere bane yo
0: ndibane na masereka
2: bane na masereka
0: kandi aba bolumba
2: abo baba ari masereka nibo banya bobo kwene ni masereka na yo lolo na berekanyerera yo bandu aba babuli bawe omwa aba meba tukandizuko ko bane ro fanwa ndu security batale bababili abali yo ngabale na ngabote kirengererwa cyahe cyarikiri abo bolume niko bakandikala kundi obulume amaselwat yo amabya mukani bale mu mubira kandi bakanda no mutu
1: washinje washinje
2: nerio
1: akobu
2: baria yenyama Ayengolo. Kunde
0: yoyaye mwishumbi.
2: Yoyaye mwishumbi.
1: Yoyaye kana
2: kashu. Waka wambu, dawa ya moto ni moto. Ni wambu, mbinga, kumbi yali yindi mbinga. Neri atuliwa haye, omoma. Yes. Namagete nende, ni Yesu Kristo chinecho Mungu.
1: Neri omusasi wa Yesu wanga neri ya eshumbi ngesho. Neri omundo yomwalama. Ama ya kangiriria no matio. Na uonde, anawa mwamu, omoli nalia Yesu hangana. Ya vira matami vya hangana. Na yu mwana, bomu ene tulawata. Na ama vya asa, edile wetu. Evi rema vekende lama. Atine, nevi chiru wikendi buku. Atine shumbing, ati yoyo ngulu yowene. Iba yoyi kawala wemu ngulu yowene. Ambo, habari nzema ya ufalme. Nero, okomati wama retra, wama irandreke. Obuli mundu woshi. Niriba na ingata shiafuka, ayo na alolago kundi utukabele vulera.
2: Inga.
1: Tu kakiniriyavu eshongano. Nere na koyo na ini akari yave saba owe mbieni. Ate tata chisi chisi tata eshumbingishi. Isha. Na kwa nesha watu, eh, kandi yoyo na sisi, kandi yoyo. Neri echo, ni kwenye. Awa bila, bakana, bane, nerikuwa, nimbinga, sekana, tsege, cha wako.
2: Umuri nari ya Yesu.
1: Umuri nari ya Yesu.
0: Nariyo, tuka sundiruwa muno, mwuma tashi, umundwa shimi abandu, abira.
1: Abandu. Mwuma tashi mwaba Kristo vush, naba pastora vush, aba ni uomo kwenene, aba pe vush, aba kakana yomo kwenene, yikinyo kundiche. Wakati bawa, shumbingase kati vita wako mochinyo.
0: Nao.
2: Nama shima, omundo ya nengero mochama chui, echi shumbinga, nari wabiri, abiri luwa mocho. Oyu wabiri wakuka watu. Anavyeka hikoko, amine kena hikoko bandu, nerusherishi hikoko bandu, unama mushimu. Akandia na mkangiria wa bandu. Na haba ulikiriribu,
1: shi,
2: awali mdokori na rewe. Agwati, njesi natabia mbinga, esi nashabia na mbinga, kumuja hori ya giri ushi.
1: Umuli na ya Yesu.
0: Na nama tashima basu wagabushi, na basu bushi, na basu karibushi, na bapara. Au sejoba ni chamuhusu. Achisanga, kuhuli, masarek, kwa parabunai. Kwa yunokuji na himbiri ya koko para, nama mure mungu. Wa, mama, kule munoma ndamande.
1: Ono ni mkwara ambia ama shima ava Kristo vushi, ava biliri ya Yesu.
2: Ono ni unise bandu.
0: Tenori ya litosati sari mugaswaga, tende tira, kumata ya ulcera.
2: Mbolera.